uyakuhlonipha athi aqale ngokuxolisa kuphela ama-secret alidlula iqakala isokisi ngiyabona ngathi aswane hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphila usathana wakho ibhokisi I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe kumile ingunaphakade

simo odlula kuso. Whether sihle noma simbi. But ngizoqinisekisa. Sonke izimo siyamlalela. Usukhale kwanele manje. Ngizoqinisekisa mntakwethu ukuthi zonke izimo siyamlalela. Besingasho yini?

ko. Bulega ang ili na mamatiwe. Kaya ako siya lita ko. Kaya ako siya mapilo arna. Bulega ang linadi koro.